7 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Parang nawala yung ano ko, yung momentum. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga naka-tune na po sa ating programa, sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa inyo lahat. Ay! Today is September 23, araw nga po ng Miyerkules, mga kapatid. Exam week nga po pala sa mga tapsiyan natin, sa mga classmates natin. Ano? Anyway, good morning, good morning, good morning! Sa mga nag-almusal pa lamang po dyan, sa lahat po ng mga classmates natin, na tapsiyan, sa mga parents, sa lahat po ng faculty and staff ng TAP System, mga campus administrators, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo and Doc Reynold, good morning, good morning, good morning! Parang biglang nawawala yung ano, yung momentum ng good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayun, nagbalik pala. Salamat, pinag-aaral niya ako ng 1 year tapos successful na ako nang hindi niya kasama, sabi ni Papa Ben. Ganon, mamaya natin basahin yung ano pala, yung ating question of the day. Yan. Anyway, sa mga kagising pa lamang po dyan, lalo sa mga katulad kong alipin na salapi, anong ginagawa mo? May bagong ka papasok niyan? Walang pasok yan. Para medyo makulimlim sa labas. Sa mga ano po, sa mga taga Isabela dyan, sa mga within Santiago, makulimlim po ba talaga? Parang nagbabadya nga buos ng ulan. Ingat-ingat po sa mga may pupuntahan dyan ngayong araw. Dala po kayo ng pananggalang sa ulangan, pati na rin po sa araw. Medyo unexpected naman ang mangyayari sa mga bagay-bagay sa mundo. Sa mga di rin aware dyan, magbababa daw ang ano, presyo ng petrolyo next week. Pero next week. Inabol na nga ngayon eh, no? Nagtakas na ng tuluyan. Talaga parang kailangan na lang natin tanggapin na hanggang ganun lang yung presyo talaga. No? Good morning po, DJ. Good morning, Miss S. Sa mga maaga pong nakatunin sa ating programa dyan, ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Kalahin mo yun, may FB page ako. O, tama ka na dyan, Viron. Mukha kang virus, diba? At the same time, para po sa mga ano dyan, mga gusto ma-update or maging posted sa ating mga announcement, pwede nyo pong i-like, follow, and share ang ating official Facebook pages kung saan po kayo mas affiliated. Those are TAP Santiago, TAP Alicia, TAP Sterling, TAP Kawayan, TAP Ilagan, TAP Rojas, or TAP Solano Nueva Vizcaya. What a big mouth from someone na nagtatago sa codename na Viron.

Again, ang ating text line 09-35-810-8217. Yeah, exam week nga po pala ng mga tapsiyan natin dito sa Santiago. Yeah, sa mga ano natin dyan, mga future professionals natin na kudos. Ayon ka niyan, kayo pa ba? Shout out, Rodwin Talana. Tama ba? Rodwin Talana from Lulutan City of Ilagayna. Pa-shout out po from Pampanga DJ. Saan po kayo sa Pampanga? Kamusta po kayo dyan? Nag-subside naman na yung ano no, yung tubig baha. Okay naman na po siguro kayo dyan mga kapatid. Good morning sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa sa mga sandaling ito kay Sir Marjun na kay aga-aga ano? Napakasipag eh, no? Sa Arayat, Pampanga po, DJ. Ah, Arayat. DJ, ano pong question of the day natin? Excited yan? Hindi makapaghintay. Ang ating QOTD, mga kapatid natin, pag-uusapan sa loob ng 4 hours. Ito sinadya sa akin to nung kaibigan ko kasi magkakasama kami kagabi. Tapos na-open niya lang yung past relationship niya. Single pa rin kasi hanggang ngayon. Ewan ko ba doon kung anong pinagagagawa sa buhay. Engineer na lahat-lahat eh. Sabi ko nga, habulin muna bago ka patuloy mag-expired sa mundo. medyo ano yata, masalimuot ang kanyang pinagdaanan sa kanyang nakaraang relasyon. Nakaraan? Kahapon lang. May ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Yan ang ating katanungan mga kapatid. Again, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex-partner, ex-girlfriend, ex-convict? Mga ex, no, di ba? Yung mga taong minsang naging bangungot sa ating buhay. Again, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Kung meron kang nais ipadalang mensahe, padala mo na sa ating text line. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. 4 hours ng inyong mamunting buhay ang ating pagsasamahan. Hirer Arthur Senente. Salamat, ex, sa masasaya at masasarap na nakaraan natin. Masasarap? Ano naman yung masasarap na nakaraan ninyo, Kuya Chrysler? Parang marami-rami ang masasarap na nakaraan. Salamat sa ex ko, naghiwalay na kami, sabi dito ni Miss S. Bakit? Pinagpasalamat mo pa talagang naghiwalay na ako, sabi naman dito ni Sir JM. Salamat at niloko niya ako, nalaman ko tuloy na tanga ako, sabi. Ganon! At least eh, merong rude awakening sa'yo, no, Sir JM? Talagang ano, at least prepare ka ni Lord para sa mas tamang tao para sa'yo. Salamat sa ex ko, pinagpalit ako sa malapit. Sabi dito ni Koga. Ganon! Parang nung pandemic uso yun na yung mga ipinagbalit sa malapit. Salamat sa 5 kong naging ex. Kayo ang experience ko, sabi ni Gino. Experience saan? May iba siya DJ, sabi ni Miss S. Ganon! Iba. Siyempre, ex na nga siya. Nagkaroon ng iba talaga. Ang tanong, sino nagloko sa inyong dalawa? Good morning, DJ Max. God bless first sa lahat ng nakikinig sa buong Isabela. Shout out to my one and only Shelomay Sagayaga. Talaga, pati asin lalang gamin dito kay Sir Bernard, eh, no? I love you. Ingat palagi. Also, to Boss Yoyong Ryan Amir and to Villa Flores, Acoba and the Guzman family from Tumawini, Isabela. From Bernard. Cute Bernard, di ba? Sir Bernard, halos 17 years na hiwalay, DJ. Ganon, 17 years na kayong hiwalay pero naaalala mo pa rin siya. Kailan mo ba siya makakalimutan ng tuluyan yung masasabi mong yung matatawa ka na lang kapag binabalikan? Ba't parang kapag binabalikan mo yung alaalin ninyo, yung nasasaktan ka pa rin? Good morning, DJ. Greetings to Miss Fatima Rita Cirano and Evel May Borquillo of Cagayan Sov. What's Cagayan Sov? From Soyo of Northern Isabela. Northern Isabela, siguro bandang ano to, no? San Pablo po, tama po ba? San Pablo, Kabagan, mga ganyan. Northern eh, no? Pwede naman sigurong Santa Maria. Oh, Santa Maria, Malig, and so on and so forth.
Again, ang ating text line, mga kapatid, 0935-810-8217. Nakikinig ang aking kaibigan dyan sa National Irrigation Administration. Rochelle Pagarigan, kapatid, kumusta? Uy, by the way, ano, nag-open na po na tuluyan ng Lente Photography owned and managed by my best friend, Olsen Earl Manangay, na sabi niya mag-sleepover daw kami, magtotropa ulit doon. Dala kayo, kanya-kanya yung una. Kanya-kanya yung, ang tawag ni Papag. Grabe naman yata yan. Hindi na DJ, may dalawa na siyang anak doon. Di kalimutan mo na siya. Hayaan mo na siya. Masaya na siya sa buhay niya. Dapat maging masaya ka na rin sa buhay mo. Oo naman DJ. Pinagpapasalamat kung may pogi akong baby sa ex ko from Angie. Inanakad pero di pinanagutan. Grabe naman yan. Anong nangyari sa inyong dalawa? What went wrong, kapatida, na Angie? Ay, may mga ganun talaga. You know, yes, DJ, sabi dito ni Miss M. Okay, move on na. Chupi. Anyway, mahaba-haba ang oras natin pagsasamahan. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na iniwan na. Sa mga iiwan pa lang, mga mayang mga 10:37, iiwan ka na yan. Si Manolo ko siya, DJ. Kaya naman pala. Ba't parang, anong tawag dito? Merong bad reputation when it comes to relationship yung mga ganyan. Bakit kaya? Nangat eh, ganon? Anyway, I've got your song from Kyushe with a song called Walang Yaman. Yung OS dito na ano, ng Asian Treasures. Back to back with another, tawag dito? Another OST ng teleserye, yung Captain Barbell, yung Nandito Lang Ako by Shamra. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Wait lang, pero bago yun, may pahabol na mensahe si Sir Roselito Carion Bora na dapat nating hihabol. Magandang makulimlim na umaga po ng Miyerkules, DJ Max. O, tama nga, makulimlim ano. Babati po sa mag-inako, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Borja, maraming salamat po, DJ. Mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Big shoutout to you, Sir Joselito Carion Borja. Makulimlim nga talaga, sa totoo lang. Sa inyo po ba, medyo makulimlim rin po ba yung nakikita ninyong kalangitan? O sadyang dito lang? Malay ko ba, malay mo, hati-hati yung Isabela. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

9:25 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The Realest Radio on the planet, mga kababayan. Para po sa mga nakatune na po sa ating programa dyan sa kanikinin naman sasakyan. Ay! Sana lakad niyo? Sana uli, maraming diesel sa mga panahong ito. Sana uli, medyo confident mag-long drive. Hindi pala medyo, talagang confident mag-long drive gawa ng naka-electric car, ganyan. Gawa ng maraming pang krudo, pang gasolina. Shout out sa inyo. Anong, what do you do for a living? Just be yourself, Mateo. Don't talk to impress, okay? Sabi ni prosecutor, tama nga. Karoon po tayo ng online seminar and counseling para sa ating public speaking. Hosted by Prosecutor De La Rosa. Big shout out to Prosecutor De La Rosa. Good morning, ma'am. Anyway, nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. May ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Again, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Meron tayong answer from Prosecutor De La Rosa, which says here, I learned the lesson. To my loved ones, I built memory. Good morning and happy Wednesday from Prosecutor De La Rosa, our provincial prosecutor, mga kapatid. DJ, puro pang OST nung 2000 yung tugtugan. Yes po, narinig nyo nga po kanina yung ano eh, no, yung Mahika by Kitchi Nadal. Dun sa moving teleserye yung Mahika by Angel Oxin before. Ewan ko kung may mga nakarelate dun sa tugtugan kanina. Tapos yung Walang Yamay na by Kyushay dun sa Asian Treasure. Sabi naman dito ni, ang tawag din nito, Gemma Sinogo. Haba naman kasi ng chat itong kaibigan ko na to. Salamat dahil nabigyan tayo ng dalawang mababait at magagandang mga anak. Hindi ka man nagsusustento sa kanila. Luke, nakagraduate ng ating panganay ng accountancy dahil sa pagsisikap ko. Grabe naman yun. Oh, walang sustento. After magpakasarap eh, no? Talagang abandonment, kumbaga. We call it abandonment, prosecutor. Di daw po nagsusustento yung asawa ni Ate Jem. Graduate na ng accountancy ang kanilang panganay. About the errors, ano pong ipinagpapasalamat ninyo sa inyong mga ex? Sabi ni Sheila May Alvarez, balikan kita DJ kapag official na kaming break. Ay, ganun. Talagang parang hinintay mo pa, no? Parang mag-fit in ka lang dito sa ating QOTD, kumbaga. Ay, mukhang ipagpasalamat na nananatili ang inyong relasyong matatag. Matatag nga ba talaga? Ewan ko sa'yo, Sheila May Alvarez. From Ramil Villanueva, opo, dahil natuto akong kumain ng kinilaw. Salamat, ex. Kinilaw eh. Meron yung iba na nun, na dahil daw sa ex sila nakakain ng itag. You know what's itag, mga kapatid? Yung ang tawag dito, smoke na karne ng ano. Basta parang, ang tawag dito, preserve meat ng, ewan ko man kung ano yan. Basta sabi nung iba, beef jerky ang tawag daw sa Amerika, parang gano'n. Di ba yung itag na, ewan ko ba, huwag na natin mag-usapan ngayon. Kilaw eh, ay kinilaw. What's kinilaw? Yung po ba yung ano, yung sariwang pagkain, parang gano'n, kinilaw. Sun-dried ang itag, smoke ang kiniing. Ah, smoke ang kiniing. Sun-dried ang itag from Prosecutor De La Rosa. Got it, Prosecutor! Saan po bang ano ulit yun na ethnic group yung kumakain ng itag or yung parang part ng culture nila yung itag? Somewhere in Mountain Province, if I'm not mistaken. Oh, yeah. DJ, nanlibre si Madam Pipi noon ng isang bote, sabi ni Madam Tonya. Mountain Province. Okay, got it, mga prosecutor. Inihintay ko, ano eh, Madam Tonya yung libre ni prosecutor na coffee from Cafe Maya. Tonya! Sabi ni Madam Prosecutor. Hindi ka ba daw sumasagot sa kanyang subina, Madam Tonya?
kapatid, patuloy lamang po ang pangulit ninyo ano, on air at pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Mas mahabang oras sa ating pagsasamahan natin sa ating next hour, sa ating next segment, which is called The Greatest Love Song. Kaya huwag niyo po kong iiwan. Patuloy lamang po ang inyong pagsuporta sa ating programa. I've got your song from Spanish Cola with the song called BTO. Ito naman yung OST ng Pedro Penduko. Ewan ko kung nabutan nyo pa yun or naaalala nyo pa. Na ang bida eh si Matt Evans, yung kulot nun. Kaya nga diba sumikat yung Pedro Penduko na kulot version. Back to back with Narda by Kamikaze. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Oh, bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.

8:49 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. Uy, 5 hour tap po, ano, para dumami yung likes naman natin. Ano, medyo mas makilala tayo, di ba? Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa or kanina pa nakatunin sa ating programa, magandang umaga po sa inyo lahat. Ano pong kinagawa niyo? Question eh, no? Ba't nakikinig ng radyo sa mga sandaling ito? Daming nag-share ng kanilang mga kasagutan sa ang ating katanungan na para sa mga di aware kung ano yung context ng ating pinag-uusapan kanina. May ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Sabi dito kasi ni Baymax, ipinagpapasalamat ko sa ex ko yung andyan siya kahit wala ako sa buhay. O, naitawid niya yung kagutuman mo, parang ganun. Papasalamat sana ako pero baka mapagalaman, magpaalam naman asawa ko. Ganon! Magpaalam! Hi Kuya Fidel, sabi niya pa rito. Thank you, ex. Binigyan mo ako ng napakagandang anak. So glad we met. Hope to meet your new partner from Nick. Sinasabi ko nga kanina nung off-air tayo dito sa ating live stream. Wag nang mag-cross ulit yung landas ninyo. Baka magulo pa ulit, di ba? Salamat sa ex ko. Nakita ko ulit sarili ko at kaya kong mamuhay ng mag-isa nang wala siya. From Kasani Teto. Oh, at least nakita mo ulit yung sarili mo. Ganun, di ba? Napatunayan mo sa sarili mo na kayo maging isang strong, independent woman. At the same time, at least yun nga, yung sinasabi natin. Mali mo, inahanda ka lang talaga ni Lord para sa, anong tawag dito? Sa mas tamang tao, kumbaga. Ito lang, masasabi ko salamat at sinaktan mo ko kaya napalitan ka ng bago at pinapasaya ko. Oh, ayun na yung binigay ka agad ni Lord kaya Ma'am Shiluna. Inanda lang siya para dun sa tamang taong darating talaga sa buhay niya. Salamat sa matatamis na alaala at pinakamasayang alaala, yun din pinakamasakit, sabi dito ni Rolo Lucifer. Grabe naman yung pangalan, nakakatakot. Kaya kasi siguro iniwan kasi nakakatakot yung pangalan mo, kapatid. Minsan kasi talaga nasusukat ang pagmamahalan sa sa pangalan eh. Sabi ni Baymax, now I'm single for 3 months now. Di enjoy your alone time. Enjoy your me time, kumbaga. Di mas mag-reflect ka sa mga nangyari sa buhay mo. Kilalanin mo rin yung sarili mo. Magkaroon ka ng self-awareness. Wow, self-awareness. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe sa ating text line. I've got your song from Lil Mix featuring Jason Derulo with song called Secret Love Song. Back-to-back with Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. When you

9, 12 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Nawawala talaga tayo sa mga good morning. Si Weasley kasi yung isang kapatid natin dito na heartbroken na naman. Parang nung isang araw lang, nung last time na nag-live ako, eh, parang masayang-masaya ka kasi nagkabalikan kayo. Tapos biglang naging ang problema yung pamilya ng girl. Ngayon, broken ka na. Lib. Maxine Uy? Anyway, good morning, good morning, good morning! Sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng ating pinag-uusapan, mga kapatid. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa iyong ex? Or may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Yan ang ating katanungan, mga kapatid, na bibigyang linaw sa loob ng 4 na oras na tayo magkakasama-sama. 4 na oras ang inyong mamunting buhay ang ating guguguli, mga kapatid. Diba, parang nagmamadali ako sa mga bawat salitang sinasabi ko, eh. No? Rapper Yarn. Sabi dito ni Nick, so hope dumating din ako sa point sa na kaya ko na ding mag-hello sa kanya. Pasalamat siya sa akin dahil sa utang niya may advance abuloy na ako sa pamilya na 24K. May utang na hindi binayaran ng iyong ex. Pass na sa kanya, inubos self-respect ko. Uy, self-respect. Parang kahapon tinuro ko lang yan sa mga grade 11 students ko. Self-respect. Diba, tapos yung three life skills, self-acceptance, self-awareness, and self-regulation. O, kalain mo yun, teacher ito. Diba? Mga kapatid, eh, alam mo, Weasley, huwag kang maging revengeful. Don't be a revengeful heart. Translate it into motivation, di ba? Salamat kasi hindi jowa o ex. O ex, pinakita mo sa akin, binilang mo ko bilang kapamilya kahit hindi ka ano-ano. Sabi dito ni It's Me. Ooh, di ba? Eh, at least eh, siguro naging ano, naging maganda yung paghihiwalay. Nagbulag-bulagan ako sa kasalanan ng ginawa niya, sabi ni Weasley. Nagmahal ka lang kasi. Requirement nga sa pagmamahal, pagiging tanga, di ba? Wala, nagmahal ka lang ng totoo. Nasaktan ka ng todo. Uy, hi Sir Fidel from Mumacha. Hi Sir Mumacha. Para magkakilala tayo ng personal. Parang kilala mo ako sa totoong buhay mo, Matcha. Yeah, may nagtanong kasi sa akin dito si Yenix kanina. Ikaw, DJ, anong ipinagpapasalamat mo sa iyong ex? Marami. Mga tawag dito, mga life lessons, mga ganyan. Kasi ano eh, I was ready that time. Alam mo, ito yung sinasabi nila na isa siguro sa pinakamasakit na pagmamahal, yung isa handa na tapos yung isa hindi pa handa, ganun. I was prepared that time but she was not. We parted ways, yun. Although ang tawag dito, naging masakit ang hiwalayang iyon para sa kanya siguro. Sa akin kasi masakit, pero that's part growing up apart. Pero yun, we both grew professionally sa mga kanya-kanyang field na tinahak namin since parehas rin kami ng course, pero siya kasi talaga mas tinutukan niya yung course na yun, yung career path na yun. Ako kasi medyo kinakalimutan ko na your pain will be your greatest testimony one day, sabi ni Nix. Yeah, di ba?

One day, i-share mo yung life lesson na natutunan mo with your ex. Hindi na magpapakatanga, puno na ng gigil nararamdaman ko sa kanya, sabi ni Wizzy. Normal din makaramdam ng pain, ng galit, di ba? Ng pagkamuhi sa taong minsang nanakit sa'yo. Pero tandaan mo, huwag umikot sana dun yung buhay mo, dun sa galit na namuo sa pagitan ninyong dalawa. So maganda na magpatuloy ka pa rin sa buhay mo. Magpasalamat mo na kilala mo siya. Lagi mong tatandaan na may mga tao talagang dumating sa buhay natin para maging lesson at hindi para manatili habang buhay. Lagi mo rin tatandaan na sa pagmamahal, normal ang masaktan. Kasi kapag hindi ka nasasaktan, hindi ka nagmamahal. Basta lagi mo rin tatandaan na sa pagmamahal, hindi sapat na mayroong kilig lang, hindi sapat na mahal mo lang. Dapat pinipili mo siya, di ba? Totoo yan po, prepared na ako sabi ni Nick. Okay. Mga ganun, di ba? May taong prepared na, pero yung isa hindi pa, nagkahiwalay. I was your student in school year 2023 to 2024. Anong grade? What's your name? Hindi ko kailangan magpasalamat. Baka siya need magpasalamat. Nilimas niya ako eh. Nasa zero balance. Na zero balance na ako eh, sabi ni Weasley. Kailangan pa rin magpasalamat sa kanya, Weasley. I get it. I understand. We understand that we are not here to judge you. Alam kong nandyan ka pa rin sa height of emotion mo, kapatid. Pero tatandaan mo, lilipas din yan. Diba? Hindi pang habang buhay ang sakit. Temporary lang din yan. 12 Sir Stem, kaklase ko sila Bella. So, Bella Ramos. So, what's your name? The best revenge is to become genuinely happy and to become the best version of yourself. O, diba? Ayan yung paghihiganting hindi mo na kailangan silang saktan. Ha? Hindi mo na sila kailangan pagsalitaan ng masasakit na salita. Hindi mo sila kailangan saktan physically. Sila na lang ang nasasaktan na internally, kumbaga. Dahil nakikita ka nilang umaasenso, nakikita ka nilang masaya, genuinely, mga ganyan. Jolene Mariano, sir. Naku, di na kita kilala, kapatid. Parang di ko matandaan yung pangalan mo. Jolene Mariano. Totoo ba? Naging sadyante kita. Ay, bata pa po ako sa mga nagtatanong. 2023 to 2024, sadyante ko daw siya. Totoo ba? Makita ko lang karmahin siya, okay na ako. Uy, don't inflict na negativities to others. Kahit na sinaktan ka nila, pagpuri mo na tawag dito, kahit papano, mapabuti sila. Mapabuti ka rin, di ba? Tandaan mo, ang revengeful soul or revengeful heart, hindi rin pinagpapala, kapatid ng Weasley. So may mga pahabol na mensahe dyan, padala nyo po yan sa ating text line 09-35-810-8217. Good luck na lang sa buhay niya. Naku, damang-dama ko yung galit dito ni Weasley. Uy, paki-power tap po, ano, para malike nyo naman yung aking live na dumami-dami naman yung ating likes ulit. From Fats all Alobra, kahit di tayo nagkatuluyan, pero thankful ako dahil may anak tayo na kasama ko ngayon sa hirap at ginhawa. Kamukhang kamukha mo siya, puwera lang sa ugali. Pwera lang sa ugali talaga eh. Sinikap ko siyang di maging kagaya mo, kaya napalaki ko siyang napakabait at sobrang responsable sa buhay. Salamat sa masasayang memories. Bahagi ka kung ba't ako naging matatag ngayon. Mahalin mo ang iyong sarili. Salamat sa 10 taong pinagsamahan. Shoutout mo na rin sana kung sino yun. Hindi, wag na natin guluhin yung buhay. Baka masaya na rin siya sa kanyang buhay. Ano nga ba, sabi dito ni Mama Zur. Parang tagal mo na wala, Mama Zur. Kumari ko na yung ex ko ngayon. Kumari mo na ngayon yung ex mo. Alam mo, eto, ironically, yung, anong tawag dito, yung ex ko kasi, we're in the same circle. Dati kasi kami magkaibigan. Baka nakikinig yung partner ko ngayon. Katuwaan na lang din, no? We're in the same circle. Mag-best friend talaga kami nung una. Tapos nung ikinasal ako, in-invite ko pa siya sa kasal namin. I still remember nga nun na Nuina. Although, nagpadala siya naman ng regalo at ng pagbati. At the same time, ang tawag doon, nung graduation namin, kinakilala ko pa ulit siya. Everything went

wrong naman. When civil at the same time, she was so professional. Both of them, the three of us, di ba? We're too professional, di ba? Naging sperm donor na lang siya, sabi ni Mama Sue. Inanakan pero di pinanagutan, ano? Uy, power top po kayo, Ma'am Nix and dear Mama Sewer. Ayan, Weasley. Dear people around my TikTok live sa 70 million na nanonood sa atin. Mumacha, Julian Mariano, power top kay Jan. Power top? Tap, tap, tap lang para dumami ang ating like. Pain is a blessing in disguise. Sa totoo lang, hindi mo alam na may mas itatatag ka pa pala after all. Totoo, di ba? You will never know na malakas ka kung hindi ka nasaktan, di ba? You will never know yung isang bagay kung hindi mo pinagdaanan. Salamat sa pagbati kahapon from Mark Gabasa. Pagbati? Pagbati saan? Pero what if? Anong what if yan na Vani? Ano namang yung what if na yan? From Perla Ignacio, salamat at iniwan mo ako mas naging magandang buhay ko. Stress-free, nakakapag-travel ako sa maraming bansa. Ay, naku, kung hindi mo ako iniwan, baka nakatali pa rin ako sa tindahan. Sure na palengke at supermarket lang narating ko. Thank you so much for setting me free from you. God is good for me pa rin. Mas maayos at mas masaya ang buhay ko. O diba, nagkaroon ng realization after masaktan. Mga ganung bagay ba? May normal na masaktan, diba? Sabi nga natin. Pagdadaan naman talaga yan, na masasaktan ka. Pero after that, dun mo marirealize kung bakit ginawa ni Lord yun. Alam mo, there are pains na talagang makwe-question mo yung direction na ginawa ni Lord sa'yo. It's not misdirection, it's redirection from the Lord itself. From the Lord himself, ayun. Ganun ba? Sorry po, Lord. Ha? Meron po, sabi dito ni Taichu. Yan yung pwedeng sabihin niya, Taichu. Oh, talaga. Pero what if mahal ko pa din siya kahit hindi naman naging kami? Pero may mahal na siyang iba, di mag-move on ka na. Kasi baka nakakasira ka ng relasyon nila. Parang ang dating niya na i-abangers ka, di ba? Eh, wag ganun. Maging masaya ka na lang sa kanya kung may mahal na siyang iba, tapos ikaw, maghanap ka ng iba. Diba? Wag. Ikaw talaga, Vani. Salamat at maaga akong nauntog. Salamat at di tayo nagkatuluyan. Sobrang salamat from Lalaine, Madrid. O, diba? Yung sakit na yung minsan pinagdaanan mo, ipinagpapasalamat mo na lang kasi kung hindi nangyari yon, hindi mo nakita yung blessing ni Lord talaga. Diba? May mga ganung bagay. Kaya dapat ipagpasalamat pa rin yung mga ganyan. The pains, the joy, and everything. Diba? Tama ka na dyan. Tara kape, sabi ni Taichu. Tara na, Garod. Garod? Adala ka na. Saan ba tayo magkakape niyan, ha? Malas, nakabihis ka na. Tapos paglabas mo, plat yung service ko, kasar, sabi niya. Magpalit ka na kasi ng gulong mo. Kasi hindi mo gamitin yung Fortuner mo, paring Andrew. Sakit pala pag iiwan ka ng taong mahal mo. Normal yun. Masasaktan ka talaga, kapatid. Eh, nagmahal kayo. Di ba nga requirement yan? Di ba? From afar, we can always love someone even from afar. Wish them the best. Sabi ni Nix. True! Di ba? Diba yung kanta ng Ages na ano ba yun na I love you na lang ng patago? Mahal diesel, mas mura gas. Parehas lang, no ka ba? Di ba? Depende na lang sa makina, sa size ng makina. 2.8, 2.5, 3.0. May 3.2 pa. May V6 pa mga kapati, di ba? Una ka lang mahal, sa huli hindi na. Alam mo, love is fleeting, emotions are fleeting. Hindi araw-araw mahal ka niyan. Hindi araw-araw may kilig. Hindi araw-araw yung pagmamahalan. Pero araw-araw dapat pinipili ang isa't isa. Diba? Tandaan niyo yun mga kapatid. Love is fleeting. Emotions are fleeting. Nawawala yan. Nag-i-spike yan. Up and down. Minsan wala. Minsan meron. Diba? Pero dahil mahal mo, it's your responsibility na piliin siya araw-araw. There are days na mas may mas maganda sa kanya. There are days na may mas pogi sa kanya. Diba? There are days na mapapa-question ka na lang na bakit siya mga ganyan. Pero as a partner, you have the responsibility to choose your partner every day mga kapatid. Tayo talaga!
Kung ano na naman pinagsasabi na natin dito on air. Tama, idol. Uy, nakikinig sa atin si paring Alwin. Alwin Nicolas. Ang ating kaibigan from Isuzu, Kawayan na may-ari ng A2G Car Wash and Detailing dyan po sa may Kawayan City, Isabela. Na hindi pa rin ako nililibre ng detailing. Yung ex ko ngayon, hindi siya lovable every day. May red flags din, but I still choose to be with him, di ba? Di ba yun nga? We are all imperfect. Hindi tayo perfect, mga kapatid. Accept the fact na hindi ka perfect. Huwag mong isipin ikaw ang pinaka-pogi. Kung iniisip mo na mas maganda pala yun, no, na ano, sana siya na lang. Bakit sa tingin mo, hindi siya namili rin one time? Pasalamat ka, napili ka niya, di ba? Galit na galit. Because it's not always a sunny day. I even love his imperfections. From Mom Nix, di ba? Oh, embrace each other, appreciate each other's imperfection, di ba? Hindi ka na namamansin, sabi dito Ma'am Hazel Joy Palma. Anong hindi ka na namamansin? Ang sasabi-sabi mo dyan. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. I've got your song from Roxette with a song called It Must Have Been Love. Back to back with Air Supplies, Making Love Out of Nothing at All. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:45 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. We're down with the first hour of this segment, the greatest love song. Hope you're enjoying the songs, mga kapatid. A big shout out to Doc Reynald, dyan po sa may Palawan, na nag-enjoy daw sa ating mga tugstugan ngayong umaga. Thank you, Doc. Good morning, good morning, good morning. And our question of the day ay nananatili po sa may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Again, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Yan ang ating katanungan, mga kapatid. Nating bibigyang linaw sa loob ng 2 oras na lang ng ating pagsasama-sama. Di ba magtatapos din ang ating samahan? Hindi pwedeng magtagal tayo. From Texter 0985, shout out po. Good morning, DJ. Makabannog adong trabaho. Agkakanat. Shoutout po kay Inday, Martin, Judy Kumba at Madam Remedios Asuncion at Seleni Bidanya. Hi there, Seleni! Talagang iniwan na yung buong Krispy Kreme. A big shoutout to Kian De Los Santos. Ayan, Kian Hernandez na may bagong sasakyan ngayon. Tama, ayan. Sorry. Pero as a girl po, I'm not stupid... Ano yun? Stupidly person that has a new improvement about relationships from Arisha. So hindi ka nag-improve, ganun. Bye na muna, magre-relapse ako habang naglalaba. Babalikan kita, sabi dito ni... Sana all bumabalik, ganun. Medyo natabunan yung ating mga kasagutan dito. Ano yun? Thank you, my ex, for allowing me to come back to myself.

Tamang tama ko ang sakit na nararamdaman ni Ma'am Shai. Ito yung ano ni Reese Rivera, di ba? O bakit? Bakit? Someone's reacting at my back right now. Shout out sa ex ko na naka-live-in dati and pinagpalit sa boss. Huwag natin yan, huwag natin. Bakit bang ganyan? Eh, may nararamdaman siyang sakit pa rin mga kapatid. Medyo nararamdaman ko pa. Siguro isa sa pinagpapasalamat ko ay naging part ako ng pamilya na itinuring ko ring pangalawang pamilya ko. Kahit hindi maganda yung naging ending ng relationship namin, I always treasure the memories, yung pagmamahal at pagtanggap nila sa akin. Hindi man nagtagal yung relationship, may mga taong nakilala at minahal ko na nananatiling magandang parte ng buhay ko. From Siyang Resurrection. So asan na? Where's the donut? Ah, bukas na lang. Okay, sige, sige. Bye-bye. Thank you. Good luck sa exam ninyo. Where in Santiago? Santiago nga po. Mabini, Santiago City. Shout out si Sig to Go and si Branch. Uy, paingi naman po. Wala po bang ano tayo dyan? Wala po bang libreng sisig dyan na pananghalian? Walang lunch ang inyong lingkod o Sig to Go. This is Top Santiago po. Mabini, Santiago City, tabi ng NFA. Sisig to Go. Naku, paborito ko pa naman ng sisig. Mama Firaga. Firaga Sephiroth. Ba't ganun po yung pangalan ninyo? Tune in nyo po ang inyong ano, ang inyong pwesto sa 107.1 or 107.9. Pero since nasa Santiago kayo, go with 107.9, di ba? If you're near Santiago or outside Santiago, ganyan, mga karating na bahay ng Santiago City, pwede po sa may 107.1. Blessed morning sa'yo, DJ Max. DJ Max Idol, Praise the Father, from Texter 15938. Andito naman. Ito, naka-afford ka pala. Naka-afford pala kayo? Wow, social. Shoutout kay Rembert from Texter 2154. Going back to sa sinabi ni Siyang Resurrection. O, di ba meron yung mga part na, ano, na naging blessing pa rin yung partner mo gawa ng napalapit ka sa pamilya niya, na tinuring mo na rin pamilya. Alam mo, pero minsan nakaka-pressure yan. Yung wala na kayo, tapos, ang tawag dito, tinatawag ka pa rin sa mga, I mean, kind of awkward, di ba? Na tinatawag ka pa rin sa mga family gatherings, mga ganyan, or pinipilit na magkabalikan kayo, pinag-ayos pa rin kayo, di ba? May mga, sana may mga ganun supportive na family, di ba? Shoutout kay Casey! Kung magpapasalamat ako sa ex ko, siguro wag na lang. Nag-message ka pa talaga, Kia, nag-effort ka pa, ano? Ba't naman ako magpapasalamat from Katadhana mo? Ano ganyan pangalan na yan? Asan na yung sisig to go? Anyway, we've got a lot of hours to spare with mga kapatid on air. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Heart with a song called I Know. Nakalimutan ko na kung si Bonnie Tyler, I guess, with Total Eclipse of My Heart. Back to back with Survivors. Ever since the world began. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah, eh, yun lang.

the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kasama nyo pa rin po DJ Max. And guess what nga po mga classmates, no, we're down with the final hour of this segment, The Greatest Love Song. Tatawin na po tayo sa first hour naman ng ating next program, which is called The Lunch Break Show. Pero syempre may natitira pa tayong isang adlib right after this. So enjoy natin yung mga love songs na na-play natin at ma-play pa natin dito sa segment na ito mga kapatid. I was able to play you the first half of our love songs. Sana naman nag-enjoy kayo. At si Doc Reynolds sa Palawan ay nag-enjoy sa ating tugstugan ngayong umaga. Ano, AZ, kapag nagmamakaawa ka na magbago siya, sabi dito ni Ma'am Shai. Ganon! Kailangan pa lang umabot sa pagmamakaawa bago mo ma-realize na mali yung ginagawa mo. Sa labas ng taps, Rangel! Pwede ikot ka. Sa likod kasi yung taps radio. Ikaw naman talaga paring Rangel, oh. Sir, ask ko lang, naghiwalay na kami ng girlfriend ko for 8 years. So after, ano nangyari? Paano kaya ako iiyak sa bahay? Baka makita ako ng asawa ko. Galing, ang galing talaga ni Clay. Ang galing. Angel, sa likod, ikot ka. Merong dito, may daan sa gilid. Tapos ikot ka. Nakapark dun sa likod talaga yung sarado tong entrance natin dito, kapatid na Rangel. Anyway, we've got our question of the day, mga kapatid. May ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Yan ang ating katanungang bibigyang linaw sa loob ng mga nalalabing oras na tayo magkakasama-sama. Ay, yung iba daw hindi makarelate sa ating usapan gawa nang wala pa silang ex. Ay, apaka-perfect naman ng love life nyo, kapatid. Apaka-perfect naman yata ng buhay ninyo. Forever single na lang ba? Parang pa-expire ka na sa mundo, hindi ka pa naka-experience man lang. From Nyx, umuurong yung luha ko sa'yo. Gusto kong magsabi ng bad words. Saan dito? Sabi, basta sa likod kapatid na Rangel, di ba? Ito yung taps mismo. Tapos may entrance dyan ng parking lot, paikot yan sa likod. Sundan mo lang yung building talaga, di ba? Para sa akin, DJ, sobrang nagpapasalamat ako sa dalawang ex ko kasi sa kanila ako natuto kung paano maging matatag sa buhay. Sa ngayon, DJ, mga kumpare ko na sila sa panganay kong anak nung ikinasal siya. Ang sarap ng pakiramdam, DJ, kasi napakabuti pa rin nila sa akin, parang kapatid ang turingan namin. From Mommy Ed, City of Ilagay. Ako, parang magkakapatid ka. Papasok ako sa loob, sabi niya. Pa-request po na Soledad. Thanks, DJ, from Von 16. Wait mo na lang dyan yung paring Rangel. Pakiplay naman, DJ Max, ang kantang God Gave Me You para sa mga ex ko na kumpare ko na sila ngayon. Praise the Father. O baka magkaroon pa ng benefits yan na iba, ha? Mommy Ed. Ex with benefits yan? Ikaw talaga, Mami Ed, ano? Nagpapasalamat ako sa mga ex ko kasi na-aksidente kayo. Ano? Kasi kesa ako yung gumawa ng masama sa inyo. Grabe naman yan, Clay. Medyo nabibigla ako sa comment mo, kapatid. How about the errors? Ano pong ano ninyo? Ano pong nais ninyo sabihin? Or ano yung ipinagpapasalamat ninyo sa mga ex ninyo? Kung meron man, di ba? Hello po, watching from Paranaque. Sa Paranaque, Manila. Hello po sa mga nanonood sa atin dyan ngayon sa may Paranaque. Kamusta po ang baha dyan?

Ako. Pau-pau, hindi natin pwedeng basahin ang iyong comment, kapatid, at medyo may pighati, dalamhati kang nararamdaman dyan ngayon. Pasensya ka na ha, hindi natin pwedeng basahin. Para sa ex ko, salamat dahil pinatunayan mo na hindi talaga pumapalya ang gut feeling ko. Di ba may mga ganun ba? Alam mo, kapag babae talaga, ang laas ng ano niya, ang laas ng kutob, di ba? Girl's instinct, kumbaga, never gets wrong. Sa totoo lang, di ba? Yung mga babae ko kapag kinutuban talaga, totoo talaga. Ay, si Makmak to. Hi there, Makmak. Si Makmak naman pala to. Hi, Rasha. Thank you for the fire. What's with that fire? Si Makmak bala ito. Hindi, di ba? Yung gut instinct, tsaka yung instinct talaga ng mga babae. Ano yan yun? Lakas mga NBI ng mga yan. Bakit kaya yung NBI director hindi na lang babae yan? Magagaling mag-imbestiga yung mga yan, sa totoo lang. Para po sa inyo, mga pahabol na mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217 o sa aking FB page po na DJ Mac. Si Kia or si Rangel ay nasa labas na at nagpapasalamat ako sa pagkain ika niyang ibinahagi. Lagi kasi kaming tama, hindi, may tama lang kayo, Ma'am Shai. Hindi kayo laging tama, may tama lang talaga kayo. Maiplay nga mamaya yung awitin ni J.R. Shabok na ano, na may tama rin ako, di ba? Masabi rin naman namin mga lalaki, may tama rin kami. Ay, laging kayo na lang. Iwan ko na lang here, sir. May exam pa ako. Uy, thank you, paring Rangel. Pasensya ka na, di ako makalabas kaagad kasi naka-live pa tayo. Uy, ikaw talaga, paring Rangel. Ha, ha, ha, ha. Sabi dito ni Pancit Canton. Palabas na nga ni... Anyway, I've got their song from Celine Dion with the song called It's All Coming Back to Me Now. Back to back with Chicago's Hard to Say I'm Sorry. Again, marami salamat paring Rangel at kay Kuya Marjun na nagabot dito ng pagkain natin. Si Sir Marjun talaga ang bumili, sa totoo lang. Thank you, Rangel, sa pag-sponsor ng ating pananghalian. Naway, pagbalain ka ng ano, ating Panginoon, di ba? Sa kabutihang loob na iyong pinaraan. Sabi ni Ma'am Shai dito, tatamaan ka. Sabi, kita mo talaga, mga babae, may tama. Sumbong ko nga ito kay, ano, kay Doc Mike, si Ma'am Shai. Doc ko, si Ma'am Shai, naaway ako sa live ko. Lagi daw po kasi nga, ano, tama ang babae. Parang wala kayong karapatang magkamali, ganun. Shout out from Indonesia, kuya, from Gilang Jr. Shout out sa Indonesia. Shout out sa Indonesia. Shout out sa iyo dyan sa Indonesia, kapatid. Kamusta nga, Indonesia? Yung instinct, it feels like both curse and gift. Minsan kasi, you wish you know nothing na lang eh. Sabi sa ni Ma'am Nix. Sumpa nyo yan. Kasi kaming mga lalaki naman, mahilig kami mag-overthink. Or hindi, kayo pala mga babae mahilig mag-overthink. Kami mga lalaki, mga seloso, di ba? Natural na mga seloso, di ba? Pero yun iba, huwag natin kasing lahatin mga kabadid. Meron na naman yung ibang mga girls na overthinker, judgmental, at the same time, mali yung kanilang gut feeling, di ba? Meron din yung mga lalaking ganun, mga gifted din. Huwag niyong sarilihin ng blessing. Hindi naman tayo ginawa ni Lord na, ang tawag dito, anatomically segregated. Kumbaga, okay, sa mga girls, ito yung powers nila. Sa mga boys, ganito. OA yarn, kaya nga nagkaroon ng fusion ng mga egg cell tsaka sperm cell. May tama ka ngayon, sabi dito ni Ma'am Shai. Parang ikaw din, Ma'am Shai, may tama ka ngayon. Kakainom mo siguro, ano? Tumbong kita kay Doc Mike, mamay, naaawi mo ako dito sa live ko, ha? Hello, DJ, si Mr. M po ba ay single? Pwede po ba akong mag-apply? Yung kalandian po umaabot hanggang dito sa text line natin ngayon. Mr. M! May naghahanap po sa iyo dito sa ating text line. Ano po, kukonfirm po natin sa NBI kung ano na po, with sidecar na si Mr. M. With sidecar yan? Marami salamat sa ex ko sa lahat ng nangyari sa ating mga memories. Yun lang, DJ, from Pancit Canton na naman. Oh. Kasi ganyan mga pangalan ninyo sa live. Ba't puro Pancit Canton? Puro mga noodles-doodles yung mga fan ninyo dyan. Parang di kayo nag-aral ng Filipino. Alibata na lang sana, Rusty Lopez. Brandang sapatos yan, kapatid, Rusty Lopez.
Rusty Lopez naman pala ang pangalan. Sa ngayon, DJ, byuda na ako since 2019. Ay, byuda na si Mami Ed. Ooh. Hi there, Mami Ed. Kamusta po? Mahirap naman. Ijo-joke ko pa ba yun, diba? Kanim ko lang po yun, idol, sabi ni Rusty Lopez. Kanim niya yung brand. Doon ka pinangalan sa sapatos. Grabe naman yung nanay at tatay mo sa'yo. Pinagsakluban sila. Wala tayong maiisip na pangalan eh. Yung minamadali na sila nung tawag dito, nung magre-register nung ano, nung birth certificate mo. Tapos pagsilip, ayun na lang, oh, Rusty Lopez, ha? Okay, may duman, nakita, ang ganda nung sapatos. Ano pa pangalan sapatos niyo? Rusty Lopez. Yun yung pinangalan na good sa'yo, kapatid, di ba? Okay lang naman ako, DJ, sabi dito ni Texter 593, si Mami Ed. Mami Ed, ha? Chill ka lang dyan sa buhay. Ewan ko po ba sa nanay ko at tatay ko, DJ? Sana pinangalan na lang sa'yo, MSC, Marikina Shoe Exchange para mas social. Meron pa ba? Parang di na ako nakakita ng ganun. Noong panahon kasi namin, ano eh, yan yung mga sikat na sikat sa mga brochure. MSE, di ba? Mga, ano pa ba yung mga yun? Basta mahilig kaming tumingin sa brochure kasi yung kapitbahay namin, bigay ng brochure sa nanay ko. Ito namang nanay ko, saka hihiyan niya, ayaw niyang mapahiya sa kumari niya, bibili naman kahit hindi kailangan. Yung polvo niya tuloy ay amoy pang lola, di ba? Alam niyo, yun yung may mga natural scent yung polvo ng mga lola. Ewan ko ba? Tapos pagtatanungin mo, pare-pareha sila, Avon ang kanilang polvo. Yung kulay maroon pa yung lalagyanan, di ba? Ewan ko na, ako lang yata nakaka-relate. Hello DJ, good morning. Pabati po kami rito sa may Cordon, Isabella. Hello po sa mga taga-Cordon, Isabella, na nakikinig po sa atin ngayon dyan sa mga sandaling ito. Ilang taon na po si Mr. M? Siya po'y nasa kalendaryo pa ata. Si Mr. M po ay mysterious. Kaya di ko rin po alam yung edad niya. Ang alam ko mas matanda po siya sa akin ng mga 72 years. 72 years young. DJ pa shout out sa Bicolano. Sa Bicolano o sa mga taga Bicol. Sa mga Bicolano, ganyan. Oy, shout out po sa mga Bicolano dyan, mga Uragon, di ba? Oy, kasi Bicolano yung nanay ko. Tapos si Eddie Garcia, di ba? Laging sinasabi, Uragon ini, yung mga ganyan. Shout out to Sir Sunny Aigano na nanonood sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Hi, Sir Sunny. Good morning, good morning, good morning! At sa mga nag-enjoy po sa ating programa sa mga sandaling ito at talagang active ng kanilang participation. Participation? Mga ano naman pala itong mga ito, active listeners naman pala. Shoutout rin po sa mga passive listeners natin dyan, yung mga tamang kinig-kinig lang. Tapos tawa-tawa lang dyan sa gilid. Ano yung bagdit ka na? Pa-play po ng song na One Last Cry by Brian McKnight from Cordon, Isabela. Maya-maya po, ma-play natin yan. Tatambalan natin ng God Gave Me You by Brian White as per requested by Mommy Eds. Ang Uragon sa amin is... malibog, sabi dito ni Nix. Ganon! Eh, di ba ang Uragon is ano? Parang matapang, ganon ba? Diba? DJ, kakilala mo si Don D. Gonzalo? Hindi po. Sino po yun? Don D. Gonzalo? Or baka kilala ko siya sa face. Shout out naman page namin, Small Business MK Elixir. Perfume Shop. Parang nanoto na...

Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan! Hey!

0: na natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat. Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS

0: stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang Taps ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Taps Radio.

0: bringing you all the good vibes 24/7 on Taps Radio.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect, anak.
2: Ah, eh, yun lang.

0: This is your 24/7 FM Tabs Radio.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang Tabs. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, Tabs Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa Tabs Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
2: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
3: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
2: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
3: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
2: yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on top.

0: TPS Tops Radio.
1: Alam mo, Mal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ah. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayyeyeh! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, eh, yun lang! Busit na to!

0: TAPS TAPS Radio.
1: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: bang? Late ka na naman.
1: Late po kasi reloko, ma'am.
0: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
1: Opo.
0: Oh, saan ka pupunta ngayon?
1: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
0: Yun lang.

0: number 1.
1: Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
2: Yehey, pare, mayaman na tayo.
3: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
2: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
3: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
2: Ah, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: TAPS TAPS Radio.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
2: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh paano? Naputo lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang gawitan bakit?
2: Eh, yun lang.

0: Real Radio.
1: Congratulations, TAP Santiago Campus. Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago.
2: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka!
4: yun lang!
5: Hey, hey!

Naalala mo pa? Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ng nagbabadya.

0: Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
1: Good news, mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasamang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle.

0: 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Regional songs sa New Wing, Dagiti, Ilocano.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: This is Top Achievers Private School FM Radio, broadcasting live from TAPS campuses at 107.1 and 107.9 FM.
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin, yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: TBS TOPS Radio.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: Nay, natinik po ko.
1: O ito, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: yun lang.
2: Pinoy Classic.

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.
2: Taps Radio. Real Radio.
3: Pinoy Classic.

0: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Magkahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!
3: Pinoy Classic.

0: kalma.
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
0: Ah, eh. Yun lang.
2: T-A-P-S.

0: TAPS TAPS Radio. Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Oh, but kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Oh, eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ah, eh, yun lang.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang to.
0: Ah eh, yun lang.